0: Voice of Indonesia.
1: Sejujurnya, April sa metnong nuvur pejangtong la sangsong du shangter onche ang titule Simfoni yang indah. Se sangsong kreye pa ko bilia ete popularize puk la prime fois pa Bob Tutupoli. Se sangsong etang kluz dang ang album de compilation ang titule Festival Lagu Populer Indonesia 1980. Simfoni yang indah ay ni simfikasyong profong tak sur lamuk elunite. Sejurita wasi onca abik sa sangsong ang titule Simfoni yang indah. Bonikut.